Ban sampe sukdio arjeti kedam ko ko nanak sundare manam simrat kainaram